latlhegile le bana ba rona ga e tlholele ba rona re fiela mafatshe ya sele le ga re mmetsoa ke mawatle a ganang ka marapo a borra rona le bomma rona bogale ba rona re boutlwa pila ga re lebelela difatlhego tsa bana ba rona re tshoswa ke go ba bona ba rola merwalo e rona re tshwanelwang ke go bo re setse re ifolositse mo magetleng a bona letshogo le le fetang lerato e re ba ratang ka lona re ba rotloetsa re sa